0: kodwa sengibona ukuthi
1: nasola lapheto yethu nelilami
0: lesizone nginazo emhlabeni ziyophela mhlanga mfayo
1: izulu.

handi hana halaga te loke ni musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara habu hinka ba foshinwa gombo bore sika gawo gabo remo shikwe gombo musa isi musu zai zine misonga kulu maru songe kunu marugu itanga ndu muse muse foi gubore wi kalwaina kan imandu ba musu fo

mun mette gore buñu wek la jitu ngalen sanni krawas ba dan ngalen jël bu kendo tul mim jambar na yow lay mel jambar sul ba day reuy jambar xol ba day yaatu jambar xel ma day rafet jambar du xam ko ko beug ko bañe palay ma sale.